0: ah na me ka se yetumi wa akola bi no nse ne ma me no nse ne papa no se ni pafoforo e no se ane na enei studies amaye hu se your kids might look like your ex because his DNA is still lacking around say ya na doctor na ka chire me
1: wow
0: se obema bi a one na dada obema bi a ne na dada na oba bi a ne na dada bi a no especially when anam mprempi no e ma no e na e ko om side mo into oba bi a one bema bi I have a fair da na one na twempena pen na mo deda fine no obema ni die ne no bi ewura mu into se wo ba na akoda no ko se o ex na e ya e ma ne nya wonwa because scientifically no e ya possible se wo ba e betumi ase wo ex na nso na nya wo ex ena nyinsen wo eti eba ni sei na se bema woni oba ate na waware no na wanyem no na wo na akoda ne se oba no ne ex anone ne wo ho a empentem emua se wo woni ne na akoda no wanyem no no mo de monkoye die ni nansa because scientifically no the more na obema ne oba ehia mu wo mpam no a doctor for se ne die ni no etimi befra oba no de nti sa oba no nyem no wo pe eye likely sa akoda no ebetumi ase ne ex no nti science de ehu ti madahoma kakra wo hono no ye sorry na yakofa kasebo na free peace dia bro asedan koma dj fletch and afi producer dj melo ben eboy enya me ne pa ochena ye beba nti ye sorry so peace for my dear mamija na fletch emfanyu kakra nto ase ye no ko bye bye